0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kamaw mga chismosa dili, wagad mo lang mabuhat! Buntag o hapon, magsige na lang mag-chismes. Maghingot anay, mag-chismes. Magluto, mag-chismes. Bisa magkilis o bugas, mag-chismes. Wa na lang mo lang mabuhat, kundi bantayan ang kinabuhi sa uban. Chismoso kay mong dagko. Kinsay nagkatag-katag ninyo, nga na ako'y lang babaygi ang kasamotor. Ha? Sultiin ko, kinsay nag-ingon niya na. May balaan ko lang na nagsulti-sulti na, nag-chismes na na. Kanang chismosahan na, potlan ko yung nagdila. Abison yun akong wait, anak.
3: Hoy, Mangkanor, Dudong, huwag ka magpataka magsulti ng ganyan sa amin dahil hindi kami nag-chismis niyan, imong asawa.
2: Ah, mau ba?
1: Unsa to, Kanor? Tinuod biya to kung gichismis, ha? Nga nakagisa kay si mong motor.
2: Ay, wala darling. Ay, ikaw mo to. Upunayin ka ng istorya nila.
3: Kanday, natunggan talaga na akin, day. Nga, paputlan talaga ng dila at abisan na imong wait, day.
1: Sa? Putlan ko na imong dila?
2: Wala akong pasabot. Kung mamaka ko, putlan ako akong kaugalingong dila. Dilay mo, ha? Kay kabalukumutan kung kay kang asawa, hinumon pa yun. Dilay d'yo kasismosa. Ikalaming ipako, ganun mga bayanan eh.

0: Hugot pa more!
1: Manang, sariwa ba mga benta mo?
0: Oo, sariwa. Kasing sariwa sa isipan ko nung iniwan ako ng boyfriend ko.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang kamara, "Sir, naglabog ang imo tudlo. Palihog na lang lagas ang ido kay gintakab. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: มา
1: Pipa apod ka tabi sa school?
2: Ano? Ba't ako pipa apod sa school? Ano na naman ginibo mong kabalang ka talaga? Ika, yan ang pitatarang ko sa imo. Kung ano-ano, magigibo mo na naman dyan sa eskwilahan. Nata, ito na naman!
1: Bako ba ako, ika ang pipa apod.
2: Oh, kaya nga ni, nata nga ni, ano naman nga ginibo mo?
1: Bako ako ang nagibo, ika gayon, ta ika nga ni ang pipa apod.
2: Ako talaga?

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tungutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kalamay din balikos dagat na binagdagang kay mga hinamis ng mga talan-awon. Napipahay mo hapat ang amin sa... Yun na pa. Uy, ang lifeguard. Siksi kayo. Parang kaamag. Murag paa palang mo glow in the dark na. Magpalumos-lumos ko. Wampak na Tapang! Tapang! Ikaw kapalo mo na ko! Tapang! Tapang! Tapang! Tapang ko! Ikaw kapalo mo na ko!
2: Hala! Si Mang Kanor na lumos!
0: Nagluya kang kanahanak ka! Kita ka na nai na lumos! Tapang! Tapang!
2: Hala! Si Mang Kanor na lumos! Ambakan na nako siya! Dali-dali, Mang Kanor! Mang Kanor! Mang Kanor! Uy! Ako ka siyang CPR! 1, 2, 3!
0: Dito ko mamata. Mapakuyap-kuyap din ko para iya kong ibang tumawag resuscitation.
2: Saan man ako ni siya, uy? Ah, husto! Imaw-tumaut ko na lang ni siya, aran maulian.
0: Uy, nanagin lang akong ipaabot. Mamaw-tumaut na din ko sa guwapa kayo nga lifeguard.
3: Malapin na. Papuyong-puyong pa kasi mata, ha? Ani ay imaw-tumaut na kaakbe.
0: Pandamay! Angat-angat! Okay ko ba? Okay na ko! Okay na ko! Okay na ko! Okay
3: na ko! Okay, okay na! Di ba nalumos ka? Mau nang imaw tumauta ka dali ni.
0: Dali. Kaya mo gani to bakit okay ba?

0: Pagdiyang Yenichon!
1: Pagkatos regalo sa Linsa Appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Pagdiyang Yenichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pagdiyang Yenichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby!
0: Pagdiyang Yenichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, babakla ko gani Choy sang Bombay kag ahos Choy kay maluto ko.
3: Ay, sigurado nga manamit na naman ay mga lutuo na.
2: Kita mo lang. Mayo ka pa Choy, wala pa ko gani kaluto. Gambal ka na nga manamit ang akong lutuon. Ang bahana ko, nagakusmod permi sa mga niluto ko.

0: langga.
1: Langga, tagi kayo yan. Bisan mag-inano pa. Bisan ano pang lakas ng panahon, makatugi ko sa inyo yan. Sa mag-inano, bisan mag-bagyo, mag-ulan, mag-baha, mag-linog, knock on wood lang, mag-tsunami, ito pro kakusog, ito sa Japan to. Ah, makatugi ko sa inyo yung gyapo niya langga yan.
2: Wow, how sweet naman. Di kagabi, in-text na ka makadto ka sa balay. Wala ka nagkadto, how?
1: Ah, ay, nabi kagabi, kay gatulo talit. Hiyabi mo.
2: Puwerte!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Hindi tungod baby ang tawag ko sa imo. Sa gurunta na ka. Sa trot lang. Ano ba ko? Bangko?

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Uy, miss! Ingat ka! Baka mahulog ka dyan!
0: Kuya, matagal na ako nahulog. Pero di mo lang napapansin.
4: Hugot pa more!

0: Dong, paminaw na ako dong, murag yung kagkanandulaan nga yoyo dong ba? Yung ano man, kay bisa kung samit na kong labay dong, gabalik manggiapong kasakong kasing-kasing. Ay, ah, yeah.
1: Anak.

0: Time.
1: The MOR Weekly Top 10.
2: Número uno.
3: Número uno.
4: One.
5: Uno.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Buti pa yung lakas ng ulan na papansin mo. Pero yung lakas ng pagmamahal ko sa'yo, pinabaliwala mo eh.
5: Hugo pa more!
6: You!

0: pre. Ano ang mas importante sa imo ang asawa o na kwarta?
1: Balano pre.
2: Mm.
1: Ang kwarta magdugay, gataas ang interes.
2: Oh.
1: Pero ang asawa, magdugay, gadula, interes ko. Ubos pa kwarta ko, pre.
2: Abaw, pwerte.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Kanoro, gitimplahan ta na kagkape.
0: Ay, salamat, darling. Labi. Kani may kape. Muna'y kape sa kong darling, arang kalami. Naglahin akong paminaw. Lain man yung kapehan eh. 21-in-1 man na yun eh. May paspas ang pagpitik sa kong kasing-kasing ng pagpitik ko. Lain akong paminaw. Namugnaw nga ako sigon.
1: Kanor, anong sa mangka? Anong naluspad mangka?
0: Darling, naglain na nga akong paminawan na imong itimda ng kape. Darling, tabangin ko.
1: Ha? Unsa man ako himuon?
0: Tawagin nga akong doktor. Tawagin. Sige na.
1: Wala ba ko'y number si mong doktor?
0: Dito, pangita. Nasa akong cellphone. Tawagin si Dukan doon eh.
1: Asa banda? Dinhi?
0: Nasa akong cellphone. Nasa ibabaw sa piano. Kuha, kuha, dali ah. Kuha, tawagin nga akong doktor. Tawagin.
1: Oh, Kanor, unsa may pin ko dali mong cellphone? Arong makuha na ko'y number si mong doktor.
0: Dahil nito kaya ko paminaw ng atakiyo na siguro ko.
1: Dali ba? Ang sa'y pinkod si mong cellphone para tawagan ako yung buong doktor.
0: Daling, daling.
1: Pinkod ba? Dali ah.
0: Ah, pinkod. Anamay. Naulian mo ko na rin. Murag. Kulang rin dito sa dugab. Dahil ako kadugab. Okay na rin ko na rin. Naulian na dito ko.
1: Unsa lagi pinkod? Kitawagan ako yung buong doktor.
0: Ay na daling. Di na kinahanglan. Naulian ako. Okay na ko. Dalawa. Oh. Japinjak pa gani ko, okay na lagi ko.
1: Ah! Nangayo lang gani ko sa pin code, naulian dayon?
0: Oh,

0: Hugot pa more!
1: Aray! Nauntog ako!
2: Nauntog ka? Buti ka pa nauntog na. Ako kasi hindi pa.
1: Hugot pa more!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Pagsingkit na maputi, chinito. Pagsingkit na maitim, prinito.
2: Nye!
3: Right!
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Kabalukadong katungwa pataka na ilhan. Malipayo namang kudaan. Ah, mao ba? Mm-mm. Ni sobra lang katong nailatakan. Ay, rally.
1: Ana.
2: More hits, more fun, back to back.
3: Swak na swak.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Limahong sampung sapon na inaliko. Susihon ko.
2: Alala, aragigig.
0: Nausa naman yung kinantahanan eh. Muna man eh. Uy, aling-aling masigurin naliko na ay magkikinantahan. Nauna ko, dalaga masigur naman yung siligan. Aniya, susihon ko.
3: Hoy, Kenor!
0: Padabay, akakugangan.
3: Nga naman tungat-tungat ka dira sa CR. Nag-ukoy-ukoy ka na sa dalaga nga silingan nato, no?
0: Ma! Usay nag-ukoy-ukoy? Asa ganitong tubo na nga daot? Lagi itong leaking din nga tubo ba? Mauni na kadako sa itong bill sa tubig, ma! Kaya nga itong bayro nun sa tubig, pating mahala. Tungod na, nag-leaking ang tubo!
3: Ay, natakanor! Dirade mo agi atong tubo nga naaraman dito sa kanto? Nga anong mangukoy man yung kaglain? Nga pwede magiging kunimingnan nga ako nalang imong ukuyon.
0: Ayaw ba? May ako!
3: Ukuy-ukuyak ko kay wala imong asawa.
0: Noon kayo!
3: Dali! Dali!

0: lahat ng gusto
1: or sa hapon na
2: lahat ng order mo.
0: Back to back dito.
3: My only radio.
4: You gotta help me.

0: ano sa amang ko ni mo sugton, day?
1: Hay na lang, Kanor. Sugton ta ka og duha ka bulan na.
0: Oh, sige.
2: After 2 months.
0: Unya, day. Sugton ako ni mo.
1: Dili gihapon, oy.
0: Ha? Gano'n man?
1: Tanawar ko ng langit, oh. Pila ka bulan ni mo ang nakita?
0: Usa.
1: Oh, di ba? Isa lang gihapon? Di ba ingon ko sa imo, sugton ta ka og duha ka bulan na?
0: Madaman.

0: To lang at yan eh. Kumo nga bag-o ka namon nga cook diri sa balay. Gusto ko lang pa-iklaruhon si may pa-inchindi si mo nga stricto kami diya sa oras, ha? Wala mo may mga klase pa nagkabataan, may opsina pa ko, no? Kag-misis ko. So, pabalo ko lang sa imo nga ang pamahaw namon di alas 6 ang aga, ha?
1: Ati, okay, sir. May problema, sir, ha? Ikaso, okay man, sir, nga katulog pa ko. Di, una na lang ka mo pamahaw, sir, eh?
0: Nay!
1: Puwerte!
2: Cool down ka muna!
3: With the hottest hits for the entire barkada.

0: Nak, anong kinahibi mo?
1: Nay, nakapasara ko sa test, Nay.
0: Ay, very good. Ano nga subject, anak?
1: Pregnancy test, Nay.
2: My only radio.
3: More sa hapon na.
4: Isa pa.
5: More sa hapon.
6: Isig.

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: Dong, kung hadlok ka dong nga masakitan dong, ako po dong, hadlok ko nga pasakitan ka.
1: Ana!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano ka kahusay magsalita, kundi sa kung gaano ka kahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow.
8: More sa hapon na.
5: More.
8: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, tanlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Iyan mo kabalak ka. Paksian ko natin na mapaksi niya. Basta, pagbudaog ta sa atong presentation. Hilom na pututa siya. Basta budaog ganit ta sa atong presentation. Mang libre kong pizza o burger.
2: Yay! Uy
3: guys! Hilom na mo ba kaya na sa winner?
4: This year's Team Home Champion! Team Kanor!
5: Yeah! Mga Kanor, daog na! Nag-promise ba yaka nga magpa-burger ba pa-pizza?
6: Yes!
7: Upi ka dito!
8: Aha naman!
7: Burger!
0: Pandamay, huwag man ito swildo karon. Huwag man ito mapaksiyan. Igon ko, mang libre ko. Pag nasa ay kwarta, hindi huwag pa may kwarta niya. Bo, sa sunod na lang ko mang libre.
5: Ay, klaro, Mang Kanor. Puro na makastorya.
9: Happy lagi na siya, oy. Asa naman
10: ko? Ako, oh, Jun. Atik-atik na Jun na siya, Jun.
9: Burger drop, pizza.
11: Ito, makawala pa na ka daw. Pag-unengon pa na ka nang magpapaksi-paksi daw sa...
0: Mang libre kong burger o pizza.
6: Yes! Yes!
0: Ah, totally ragutot.
5: Mang Kanor.
0: Ah, nakay 500 na pa. Utangas ako.
5: Saan 500?
0: Utangas ko kay para magpa-burger ta, magpa-pizza.
5: Okay, ikaw mang libre.
0: Ako wala na bayaran pag mag-away ta. Sige na.
5: Ano ba ka nun, Roy?
12: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside, or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.

Ah, sorry miss. Sugod sa buong ikaw ng mapakaon. Kag mapaligo sa iya. Kay utod ng mga kamot, kag tiilya. Hehehe, kinkulbaan ka ay, joke lang, patay na siya!

0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: My friend said I'm gonna stop with the roof.
2: Dung, may pabitaw dung, mamaligyan lang kang sigarilyo, dung.
3: Ha? Sigarilyo? Ano good?
2: Kasi you give me hope and more.
4: Ana!
5: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagilak mga kadiha?
1: Gimulagalay ko siyang priority, pre.
0: Has, Dylan, kung ako'y biyaan sa kong asawa, mag-ihaw pa ko.
1: Pandabay.
2: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jeanie, kamusta man diya sa inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inom ang daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Gare, pasira ma ang boundary!
2: Nothing but hits. Have it great. That's my only radio. More suck a big express.

0: Tay, nagpamang ko si ma'am kung ano imo profesyon, Tay.
1: Ah, di, inday, ang badalang si mamong cardiologist.
0: Ano na siya, Tay?
1: Ang nag-ano bla, nagkakayo sang radyo sa car.
0: Ay, ay aba, operte.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Tama-tama, wala akong asawa to dito sa grocery. Mananaw din kung sanay na iregalo na kong jinjin. Kani, murang sakto kayo ni siya. Badipit, hulma kayong lawas. At ay akong asawa din na mo hulmang lawas. Bagay kayo ni kay jinjin kay murang 12 ons og lawas. Ako asawa din na masakto ni kay murang mato 1.5 liter og lawas. Kani, bagay kayo ni kay jinjin. Pulong tawang iyang kasiksi. O, di akong palitong iregalo na ko ni siya.
1: Kanor, unsa man na?
2: Pandamay, ang akong asawa. Ay, yes, darling.
1: Unsa man na? Nganong nagtanaw-tanaw mo ka ng blouse din, ha?
2: Para ni siya mo, ha, darling.
1: Masay para sa kuha. Kagamay, ana. Kabalo, biyak ang di na masakto sa kuha, ha?
2: Sigo lagi ni darling. Di ba dipit man ni stretchable? Ay, isolob ko na siya.
1: Aray, aray! Kanor, di ko maginhawa!
2: O ba? Gisian na ito ko ba, ana?
1: Aray! Unsa man eh?
2: O, di ba nasakto na gyapon? Unsa man na ron, gisi-gisi? Muna na yung bagong fashion style ka ron. Trending na, darling, trending!
3: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Hold up, eh! Asa ang kamot mo?
1: Oh, ikaw na naman? Katatlo mo na kumbla hold up on sini nga tuwig, bala!
0: Hehe, umagi na basta business eh. Ginatipan ang customer.
2: Bow! What the?
3: Music on my only radio now.
4: More sa gabi, Express.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing bugpaminaw.
1: Mga muyo kita sa napatay.
2: Pre, ano ganito ngalan sang napatay?
3: Huwag ganyan. Basta walaan ko, machine gunner sa Mindanao.
1: Pangamuyo.

0: these beautiful things that I've got.
1: More Saga B Express!

0: Hoy pare, hindi gid ba laman nami makapamana ka sang doktor mo?
1: Nga, ano ginakumod mo?
0: Ay, perme lang yan bala kami, inject.
1: Mas maayo pa na gani, kaya pamana mo, doktor, no? Inject na ka mo nga, inject. Kami ganiya sa asawa kong abogada. Perme lang postpone.
0: Abaw! Parte!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala!

0: simang ang istorya. Kaya simang gano.
1: Oh, sir, ganong ipatawag bang ko ninyo dito sa eskwelahan?
2: Sir, adi manggod na siya, sir.
1: Adili, kabaloko ng akong anak na buotan kayo na.
2: Kuan manggod, sir.
1: Dili lagi, ang akong anak, disiplinado na.
2: Sir, adi manggod na.
1: Dili lagi, ang akong anak, hinimba na. Kada Domingo, ginauban ko ng simbahan. Wama mo kabalo sa gibatin ako. Naulawan ko sa mga silingan. Nganong ipatawag ko rin sa eskwelahan?
2: Sir, paminaw sa ba?
1: Oh, sir.
2: Oo, sir. Kay Baume, nga disiplinado ang imong anak. Sa sobra kadisiplinado, na-slide ang maestra, ibutangan og floor wax ang salong. Hinimba makahay mong anak, samtang nag-ampo umig na piyong ang mga classmate niya, mao'y po'y pagbutang og mga ok-ok og amigas, digto sulod silang mga bag. Og kabalume, nga ikaw ang nagpadako sa imong anak. Dadawa! Nanilip sa iyong mga classmate nga babae. O gipanguyaban pag yun ang PE teacher.
1: Toma. Sir, maluoy ka sa kong anak, sir. Tagay sa chance ang magbago. Kaya naman ang mga batanon karon.
2: Buhi, ragong ko. Buhi ko. Buhi ko.
1: Sir, murang nagkabatama ka, sir. Murang magkagnaika na ang artista, sir.
2: Mauba. Ah, i-kick out niya po na po imong anak.
1: Sir.
2: Buhi ko. Buhi ko.
1: Sir, nakoy batanon nga chika, babe. Ihatag na ko ni mo.
2: Mauba. Guwapa na, guwapa na.
1: Mamos kayo.
2: Adugay kayo. I-kick out na ko ng anak ni mo.
1: Maluhay ka, sir. Maluhay ka.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Okay ba tayo dyan mga chong?
2: Ay, pre. No dictionary ako ma. Awang ka dyan unag-go.
3: Ouch! Apay ngay.
2: Ano si ka? Awan ti meaning mo kinyak.
4: Maray.

back, relax, more Sucker Bay Express.

0: ikaw. Batid now.
1: Hindi na lang nagbatid now. Kaysa plahubog.
0: Pagbata na ko, ma. Huwasan ako. Di na ko hubog. Ikaw, batid niya pong now.

0: ipag-abot ko na lang ni Balangakon nga ngipon. Kay Pirmi lang nagabusong.
1: Ay! Nagabusong galito?
2: Ah, bebebebe, nga nga kay Chika Punta.
1: Ay abaw, kadakusang buhos ang imo ang ipon. Ay abaw, kadakusang buhos ang imo ang ipon. Ay abaw, kadakusang buhos ang imo ang ipon.
0: Do, ano ka man? Unlimited? Pasulit-sulit, ha?
1: Miss, wala ko yung sulit-sulit, ha? Eko lang nasang tinog ko. Kay man, kadakusang bakba mo.
3: Abaw, puwerte!
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ginapanawagan ang babae nga nagbilin sang iyang matres, "Ma'am, ang imo matres ginaagawan na sang mga bading. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR. Ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Magkano?
3: Ay, sir.
2: Saan itong balita nga under man daw ka sa imang asawa? Anong darling ni mo? Under like ka?
3: Plastiki ka mong katawa. Propo na magka-under po kasi mong asawa do. Ay nata, ako, under? Di ko parasti mo. Dili ko under sa kong asawa tanawa. Ako ay magkabalo sana. Huwag si kabalo nga. Karatisyan ko sa una.
2: Oh! Ah! Karatisyan! Musukol ko na kasi mga asawa mong kano!
3: Musukol ko!
1: Kanor!
2: Hala! Oh, mong kano! Eh, mong asawa! Muna na ko! Isog biya kayo! Bahala ka na mong kanor! Buli na ko!
3: Hoy, tara! Hoy! Talawan yung kayo mas naguna. Mas talawan ka, masado kasi masawa ka niyo na kaguli.
1: Hoy, Kanor! Uli na ta ba? Sige na nakaginom. Hubog na kayo kinong dagway, oh!
3: Sayo, Bob. Ako. Hindi ako lasing. Sige. Dulce.

0: Was ari na ang results ang inyo nga quiz last week. Kag ikaw, Empoy, ang nakuha mo 98 over 100.
1: Tawad ka, sir. Grabe ba? Lumalam sa ako ba? Dahil mga classmate, matihan nyo to. Ha? Alam ko, kay man mga mango ka mo. Puro huli ka mo to sa inyo, kay magtanong ka mo, te. Kaawa mo to dukot.
0: Empoy, ikaw nakakuha sang 98 over 100, no? Pero ang iyong mga classmate, nakakuha sang 100 over 100.
1: Da! Perte!
2: It's throwback all the way.
3: All the way.
2: In an all-flashback Sunday.
3: MOR Classics.
4: More music.
3: MOR Classics.
2: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
5: Manila sound.
6: Disco.
5: Novelty.
6: Jukebox.
5: Standard.
6: Ballad.
5: Folk.
6: Country.
5: Rock.
2: From the year 2000.
3: MOR.
2: Classic. The 90s.
3: The

0: Si Enteng miadto sa Amerika, mi order og bulalo. Gihigop niya bisag init ang sabaw. Mitulo ang luha ni Enteng. Midol ang Inglesero nga si Canor ug nangutana.
1: Init ta ni aning bulalo, aoy.
2: Hey man, Enteng?
1: Init mo lang? Luha-luha pa mangani ko?
2: Pandami!

0: Malang kinagid ka hindi ka mag supok sa mga mas manghod sa imo, ha? Mas gagmay sa imo. Why na sila ipadaog? Ha? Muna habalang kinagid.
1: Tinga, ikaw tinga, magulang ka man sa akon nga ang nasupok ano man ko, aw!
2: Abaw! Puwerte!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Sus, uy, unsaw na ako paglakaw ani og palayo. Kung sa imo palang ngisi, di na ako makatindog.
1: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Kanor, oh, gidalhan ta kag barbecue.
0: Hoy, darling! Himala, gikalintura sigun niya kong asawa. Butan man kayo.
1: Kabalugyob ko nga wala pa kay panihapon unya gikapoy-pog ka sa trabaho. Muna, umiapas ko sa imong gitrabahoan.
0: Ay, salamat, darling. Ay, butang lang ng barbecue na, darling. Kay, nala ko hipuson ka niyo dito, ha?
2: Uy, mga Kanor! Ni atong barbecue, uy! Malangga kay si mong darling ba? Kasuit.
0: Oh, siyempre, higuna na nga priority mong pangitaon ka ng dalhang kang barbecue.
3: Hi, Mang Kanor! Nakoy dalang barbecue para sa imo ha,
0: oh! Ah, pandamay! Si Balilin!
2: Alak ka! Nagdala pong barbecue si Balilin! Narabay mong darling, drasulod! Nakayun!
0: Pandamay, nagabot na nga kong darling o si Balilin. Saan mo na ako ni... Ah. Adihala ka, Balilin, ha?
3: Hindi ko niyo mapasudlon.
0: Adihala sa ka, kadali lang yung kayo, adihala ka, ha? Asama ko, atuan ako si Bus.
4: Oh, masama ka diyan, Mang Kanor. Murag di magka mahimutang.
0: Bus, kanang kasabi ko, Bus, kasabi ko.
4: Onsa? Ngayon kasabi mo ta ka? Onsa may salali mo?
0: Basta kasabi ko. Kasabi ko, Bus, sige na, Bus.
4: Onsa ganit salali mo? Ngayon kasabi mo ta ka?
0: Basta kasabi lagi ko. Kasabot ka, Bus, kasabi ko. Yes, darling!
4: Kanor!
0: Yes, boss!
4: Ikaw ah! Nagpataka lang yung kagbuhat og report! Dugay na kaning kumpanya ha! Di kaya mong kakabalo! Tarungan ang trabaho ni mo ha! Usba na!
0: Yes, boss!
3: Oh, Mang Kanor! Tara oh! Kauna rin yung barbecue!
0: Balilin! Uli na dito! Kikikasaban ako sa kong amo! Basig madamay ka!
3: Ha? Huh? Ano sa may labot na ako sa mong amo? Ay! Unya na ko uli ba?
0: Uli na lagi! Kaya madamay ka! Sukong kay kong amo! Tanaw
4: pa minawa! Asal
0: oh, tanawa. Nasuko na nga akong amo.
1: Kanor! Mga amo na pa!
3: Kinsa man to?
0: Ang ako mga boss. Duha ka mo. Ikasaban ako uli na balilin. Uli na! Uli na!
5: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: ang Changyimichon!
1: Pagkero sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Changyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Changyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Changyimichon!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, ano nang sugaan nyo, Choy? Pabakla ko, Bi?
3: Nari ko di adobo, laswa, kalderita.
2: Ay, wala na kita iban, Choy. Huwag kita bago nga putahe.
3: Nga, kapangita kang isang bago nga putahe, ha?
2: Ipakaon ko sa bana ko. Nga nagasawa na sa akon. Nagkapangita siya sa bago nga putahe.
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: man kong bunalan tika, di ka mo hilak. Unyawa man kay kasuko sa kuha. Gano?
1: Magto na magugug CR pa. Unya, prasan dayo na ako ang inuduro?
0: Tungod anak. Mo nang dili ka masuko sa kuha?
1: Upa, kaya ngi mo magtukbras ang akong gamiton sa pagbras sa iniduro.
0: Pada may...

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Tatlo pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
2: Mang Kanor!
3: Yes, babes!
2: Mahal gyud ko ni mo?
3: Ay, kay na mahalan!
2: Tinuod gyud ka, nga mahal ko ni mo.
3: Tinuod lagi. O, dawatan yung rosas alang ka ni mo. Rosas!
2: Ay, ka-sweet ni mo, Mang Kanor. Uy, salamat kaayuani, ha?
3: Ay, siyempre, babes. Hashtag natay forever.
2: Mang Kanor, ihag ko, be. Itog na man ko, uy.
3: Amo ba? Gakson, yung tikanya. Pagkahumot.
4: May pakadiha, Kanor. Gakos-gakos!
3: Murag pamilyar mag-itong tingog ato.
2: Unsa day problema, Mang Kanor?
3: Wala. Padayo lang ta sa itong pag-gakos-gakos dili.
4: May pakadiha, Kanor! Gakos-gakos!
3: Panamay, tingog mo yung doon sa kong asawa.
4: Masay buti pa sa buta ni Kanor!
3: Ang kong asawa gila. Tuklo, tiga na. Yes, darling! Ako nga mga darling, si Andrea. Muna ka tundo sa kuha para padayo na nga itong sweetness.
4: Mao ba? Imuhang amiga? Masa man ang padayon sa sweetness?
3: Mao gani, darling. Ginapraktis ko niya, darling, para matrain dyan ko. Unsa ang pag-maintain sa ato ang sweetness? Sa ato pa nagmanagtiayon?
2: Mang Kanor, unsa yung sweetness? In love na ba ako sa imuha, ha? Diba? Uyab naman ta?
3: Unsa uyab?
4: Tanawa, Kanor! Uyab man diay mo!
3: Wala, ay! Wala nag-super saiyan na ako asawa. Pagpabuang-buang na ko niya na yung makaya. Kesa mo! Kesa mo! Ay, mong doon ako! Asa ko karon!
2: Uy, alam, Mang Kanor! Noon sa man ka!
4: Ay, tay! Anak na sa mga buang-buang kita pag nasakpan na! Ikaw, Kanora ka!
2: Asawa!
3: Ay, balik ko!
5: The year is 1961, and this song is number one.

0: Ginapanawagan ang tag-iyas ang isa ka sports car nga Mercedes-Benz. "Sir, ma'am, tambyada na lang ang nabilin sang imo sa lakyan."
1: "Abaw! Puwerte!"
2: The year is 1969, and this song is number one.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Nag-text yung ex ko. Sabi niya kukunin daw niya lahat ng gamit niya.
2: Ouch!
1: Eh, di kasama ako dun sa kukunin niya. Ginamit niya lang din kasi ako.
2: Nye!
3: Maright!
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like a lover should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill me like quit on my thumb? We'll never somebody show his fun. Come on, baby, drive crazy. Great balls of fire.
1: About Pepti testimonial.
2: Of course, Gloria. Oh yes, napaktan mo. Isa ko ka naman, Tara. Gusto mo maibaluan ang ako ng sikreto? Kung paano mas mangit maputi ang imong nilabhan? Maputi pa sa ilok ko? Kung paano pahamuton ang lago ng itong imbornal kapaho? Kaya kung paano mo iyon ay nagkupas ka ni Color? Ng itong matsyag mo ang imansyansyas ang rainbow? Simple na din pa lang akong yung sikreto! Kapisan, kagwapa, kag-music sa M.O.R. Yes, you heard it right! Nagapamati ko sa M.O.R. every time maglamba ako! Para dire-diretso kag hindi ka ka-feels ang kakapoy! Ako si Gloria, isa ka labandera, kagtungod sa M.O.R. Ang ako ni hinalay, kotang-kota! Abaw! Perte!
3: Bow Puente!
4: Classic Oldies.
5: This is M.O.R. Classics.

0: Sir, the best kayo kong hearing aid na palit ba? Mahal kayo ni? Tinaw na gid kayo kong paminaw?
1: Yay ba? Tapila may palit ni mo na pre.
0: Ha? 48 na gawas kami eh?
1: Madabay!
2: Where the good guys are.
3: More classics.
4: MOR Classics on My Only Radio. Mm.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun,

0: Sagira ni mo ng mga sakyanan sa mga tubang aglikod.
1: Wala kayo makanur. Unsa pa ni mga driver ani ay. Wapoy isiplina. Paliwag ko ba eh.
0: Sige, sige. Atras, atras gamay, atras gamay.
1: Atras ko gamay. Kala, kala.
0: Okay, up. Abante gamay, abante gamay, abante.
1: Abante ko. Kala.
0: Up. Ikaw gamay sa wala. Wala gamay, wala gamay.
1: Likod gamay sa wala. Kala.
0: Up. Okay. Lastar na, makagawas na ka. Dito nakagawas, anak.
1: Salamat, Makanur. Masao na lagwa ka, Makanur.
0: Wala siya pa yan na, parinturo.
1: Oo. Oh. Makanur, ay sa... Basta gusto niyo mo masakay. Hits ka.
0: Ah, okay lang. Nahampo ka siya kina. Nakuha manin sa'yo mga tubangan.
1: Ha? Unsa? Magkalor! Imuha day na! Wala lang yung kaniirog! Imo mo yung ibalit-ulitan! Magkalor!
2: This is MOR Classics.
3: Classic Oldies.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya! Si Mang! Gano!
2: Oh, Mangkador! Parang malipayon malagi kayo karon.
3: Ikaw, Mangkador, parang halata kayo mga happy kayo ka ba?
4: Ay, mga pare! Siyempre, kisagod yung magmalipayon na nga kong asawa mo abroad na!
5: Ha? Unsa?
4: Maunang malipayon kayo karon. Muna hinungdan nga happy na kayo ko kay pabor na kayo magpadala kong perfume! Magpadala kong sapatos, sanina, pantalon! Magpadala kong kwarta! Oh. Sigurado na! Mugay na kayo ko!
2: Kachikstirada na ka naman, Kanor!
4: Ay, usa pa, Peng! Mabor na kayo ko sa too kay Wanay Bantay!
2: Tama-tama, ginamang Kanor! Mag-celebrate na karun!
4: Oh, sige! Let's celebrate!
1: Woohoo! Hoy! Unsa'y celebrate? Panguli na mo!
4: Panamay, nga ako asawa!
3: Mangkador, muna na
1: Mangkador. Unsa to, Kanor? Nalipay ka kay mga abroad ko?
4: Wala, darling, oy. Yung magunay kong malipay ko. Tingnan ako itong mga kurukongo nga. Maghilak niyo ko magbulakaw na ka. Kay malayo na tangdo, ha?
1: Hoy, Kanor, aron ka masayod. Wala kumidayon og abroad. Kay nga no, barato na kayang sweldo.
4: Mauma, anamay. Dapat mo larga yun yung masawahan eh. Darling, sayang king oportunidad, darling. Primero na yung gamayan na. Pagkasunod na nadagko na kay nagswildo, ato siligan ay nakapatukaw ng balay na naibagong sakinan. Dako na kay yuta. Monang abro, darling. Sayang ang oportunidad.
1: Sayang yun. Unya ka, Nor. Pag-impake na kay Ugma, mularga na ka. Pag-ayo-ayo dito, ha?
4: Anamay, ako na yung mularga.